0: Ya, Amaka. Ule yi ne mebe ahụ?
1: Ana m awi obere ure ure ni mo wa mmiri.
0: Si ni na awunye obere ure ure, ukwute ure ure a niile. Ọ bụ na ebe gị na-ekwenu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yo, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, inwe ka ọnụ ọchị waa gị.
2: Ọlọrun wa lọ panga di amma o.
3: Ọ bụ ya mere anyị ji na akpọge oku ka ebia ka ebia.
2: N'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose 101.9 FM aba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
3: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ịdọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ o.
2: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gala ụwa. Ahụ edo gị ọ bụ ebe ị gala ụwa obi adị gị mma.
3: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ ha na eze nwanyị Istanbul afọ mụrụ eze aka Mommy Light nọrịa.
2: Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ
3: n'oge ndị Igbo
2: na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.

Manasị gị nnọọ, ọ bụ oge ọjà Rose n'ụlọ mgbasa ozi Rose 101.9 FM abịa imekọ ọnọchị waa gị. O jiri nkeji anọ gafee elekere asatọ nke ụtụtụ. Ugbu a ka anyị gbapụ ya ọsọ. Mada Rose nke taa anyị nwere akwụkwọ akọ Punch, anyị nwere Daily Post, anyị nwere The Sun nakwa akwụkwọ akọ ndị ọzọ. Ọ ga-adị mma ugbu a ka ekpedebe nsọ. Maka na Odembe ọ debrele. Ụnụ mana nkịta na akwa mana ezi ndị ọ bụ naanị mụ n'unu na-anọ ezi ndị mmadụ na gawa na Paris. Ọ ga weta tatos and wọtọs. Mana nkịta o amụ n'unu ga-anọrị. Karịa mgbapụ ọsọ n'aka ngwa ngwa. Aga m eji akwa akọ The Sun wee malite na mbụ tụtụ a. A na-ekwu ugbu a n'akwa aka The Sun ha sị mbịa agwa unu na mee na atịnsa duyin Odembe deberele a na-eme ka amata ugbu ahụ a sị ka ha rabụ ndị atụrụ atụrụ ndị atụrụ atụrụ na Kaduna kemgbe mmemme Easter a sị ruo taa ha ka na-ehu ehu ruo taa a ka tọrọ ha a ka ji ha eji a na-ekwu na ọ bụrụ na agụ ya ha ewu 70 days aka na-achọ ndị achọ ndị atụrụ atụrụ na Kaduna maka na mee na atịnsa duyin Odembe odebrele debre ntị iti as debre idi ya wa debrele dede ndị wọn ncha nsugbu ahụ ka a na-ekwu na agụgbala ha dị abụ ngụgba dị nwụchida njichide eji ha eji ugbu ahụ ndị wọn ncha nso ndị ọ na-aga ọ na-aga ị na-aga ị na-aga nke a na-eme na ọya ugbu ahụ they have been gobbled and been jitched ha gaje ngangarism they gonna be guard maki agwagaga me agwale kwa mele agwa sarigon agwo mekome agwo kwoze maza adi egwo ayi na nta kubu ao na kwaka The Sun ndu woji ugbu ahụ ka a na-ekwu na ha agụgbala nwatakịrị gbafere iri na itoolu 19-year-old boy has been gụgbado agụgbala ya ugbu ahụ a na-ekwu na ọ bụ onye ụlọ akwụkwọ steeti Delta o bu egbe nwa 19 years o bu egbe asị mmajọ taa na ya onye nchekwa ọ bụ onye nchekwa ọ bụ onye uwe ojii ọ bụ n'ọrụ agha ala anyị ọ bụ n'ọrụ agha elu ọ bụ n'ọrụ agha mmiri maka na mee na atịnsa adịghị na ka ọ dị gbuo ahụ ọ gaje nganga is gonna be guard maka ilezi na ọ gbara firi n'otu ya wuo 19 years iwe wela gị anyị ha dị gbuo ahụ afọ iri na itoolu ya mere ọ gaje nga o metala ihe nga he's gonna be guard. A sị mmaji taa ni onye firi n'itoolu oji egbe mee nnu nwa sukulu a sị ya gaa sukulu ya ajụ ka ọ dị gbuo ahụ anwụchiele ya ọ gaje nganga wizim nwa 19 years o ahụrụ ngo ovu egbe na steeti Delta o mmaji taa ni ya nụnụ who was you ivu egbe mee nnu iwe onye polisi ide vu egbe you gonna be guard ị ga-aga nga nga wizim onye omekome ma na ahụtụ ugbu ahụ a na-ekwu a sị hụrụ ụlọ akụtụ siri na-edo ha si ọgwụ dị ndekọ ezem ya wụ nde do you know who was me ọnwụ ha o sokutu si ụlọ ahụ a na-ekwu ugbu ahụ ọgwụ dị ha nga ada esi okwu nde do you know who was me arụmonyeke a na-alụ ọgụ a na-elu ụlọ na-asụ ụlọ ka akwụ simenti dị oke ọnụ mana kemgbe who was you mana ka ọ dị gbuo ahụ dị ha dị ngụgbadị nwụchidị ha gaje ngangarism ya wụ nke dị n'ohu wazi ịgaje nga ị ga-ekwu onye ewe n'ụlọ mkpọrọ a ga-amata onye ewe n'ụlọ mkpọrọ nneku ka bred na-eghe eghe do you know who was me who was you ndị oji egbe ri ndị kọizm ha gaje ngangarism they gonna be guard ha ga-adị guard ugbu a ndị agbaghegha ma ịgha agwa starigo a dị egwu a na-ekwu ma sokoto mmadụ dị n'abụọ na-ehu ehu ha na-ehu ehu ihe ahụ ndị ọrụ ugbo agụrụ gara agụgbu anyị maka na mme na atịnsị adịghị na a na-ahụtụ ma sokoto atụla mmadụ dị n'abụọ mmadụ tụwa fuo atụla ha ugbu ahụ ha na-ehu ehu ebe mmadụ anọ they have lied
Yawra halala mwadi ke yawu ebruhebu bondi behang po wazie. Yawu na afo agro gadede makana wunde rofte yola. Aha mikwele mikwe. Aka nga jena nyani iri ubu atrola ha. Yawu na wala muti ime festa ni ibo bubono. Ika mtake si emu bubono. Ogo dine wankente. Makani lanyu buwao. Ana atruz india. Ndi orumbo. Nona mpagaruku. Ana atruz haku oboche. Adi ogu. Aka mnahuta kubuwao. Mako bobo rote na logos basi. Biko biko biko. Tupuwe buwe mmadok. Ta bacha bora nyao kobru nezieku nonya hagebu na kaya de gocha abugo ni honye wonyo wa ona son ade ka kwonyo ni gebuli ndo meko me kwadi buawo afi heyam heyam unne melu de mala onya bulu ni gebu munga kuba kubuo na gaje ngao kobru na kena de gocha bikonu ha simbi agu unu aso ono ka bo kodugo ono ka bo kodugo ah Echi garaga no yo Bare da kamane ozo chirio ma gunwa o ma ndo tinde koso ha zo gidiga gidiga gidiga gidiga sese yungwa ngwa ngwa ngwa ngwa lehi ne kwelehi ne ku ma ka ndi atoro atoro wanu jade gendi awu ka ka leku governor potara o governor potara ya ba san gunu lezave lezave onu lezave ana ba san bi kubu awu ke hona ka to happen dia abi ha gwara ha Asi nga meletobi, lezave, lezave. Adi ego, ane kubwa o tu NLC. Asi hiyam, hiyam, o tuche titi, o gadi behube listiko, o gadi behube o. Maku ugwa nga pekatampe, minimum wage. Kwa for minimum wage, kwa for minimum wage, men attain sadri. Odembe, odebrele. Adi eguo. Kwa adi buwao, ndiyo miwisi, biko, biko, biko, biko. Aga bago dempese, yonvula buo kweji nakao. Kele banya, makadi gezi nchekwa. Makadi gezi nchekwa. Ibu na atilu hansi, mbune grite, abototu ya. I didn't know what they became, but I get allegedly men are things I do it. Ah, dear girl, I need to go out, do me, and I hear Levania, my mother, you will not acquire all collateral. Unu me jay amao, makana men are things I do it. Ode jelao, o sibrile. God you buao dede ma ka se le le le ah ka se as the government le no no on na se ka party adc ka ka chapia ka we pay payment la kelu ya sa ora de ku le no adi egu ma na ajo ndi be ka to what end ah we make me go ba ofi ya gina eme ye ji uno agalu uno Keju na galunu, unu lezave, lezave o. Makana mena tinsa duyin, odembe, odebrele.

anyị na-ahụta ugbu a o n'obodo na steeti Abia ka na-ahụta ugbu a nwanyị gbara afọ 19 year old man ka a na-ekwu o na nwanyị a o na nwanne di ya na ụmụ ya na-ele nwanyị a mee ya akwara awụ lekwa ụmụ ya mee ya akwara awụ maana ji ole ebe obi anyị dị ole ga ebe obi anyị dị a na-ekwu n'otu nwoke ugbu a na mba South Africa mara ka esi apụ ihe ji akpọ egwu bụ Abdullah Ibrahim nọmbara afọ 91 tupu na-anwụ mana si ala nke ọma o

otu nwatakịrị sị eh na ya na ụmụ nwoke iri atọ 30 men na-ehi kwa ụbọchị na a na-enye ya ọgwụ ike manye ya si ya sahe savana sahe savana nwanne ya sahe ya ụmụ nwoke iri atọ kwa ụbọchị azụzụ ya ahụ men na things are doing odembe odeberele gadi bua o ya bụ ndị ọkpebe agalaga lee nwoke bara firi isi tụrụ ya lee nwunye ya gbagbuo nke a na-eme na ondo ndị ọkpebe gbuo lere nwaanyị a gbagbuo ya lee di ya tụrụ onye a bụ onye ndu ime obodo aha a na-ekwu bua o n'ụgbọ ya ọbụla gafere ịsa ahụ n'ebe a na-asa ahụ wefu oge na mmiri na-emeso mi mpụpụ nga ma nọrọ ọdụ were kwụmtị na mmiri na-efesi mkpaka kpaka kpaka ka a na-ekwu ugbu a n'otu nwaanyị dị ime ụmụaka nakwa mmadụ dị n'otu ugbu a na ha nwụọla n'ihi na ụgbọ ha kpụrụ ekpu na steeti Benue ụgbọ ha kpụrụ ha na mmiri mmiri nwụchia adịekwuo a na-ekwu ugbu a asị ndị ọkpebe ugbu a ya bụ ndị bandit o ka ọ dị ugbu a o obi ha bizi ugbu a ụlọ akwụkwọ ọzi ihe na-ebe ha na ntị mgbe ụlọ ahụ skuul ha nwụrụ ụmụaka nwụrụ ndị mmadụ ha efuo ya bụ kpachakwara anya o ịnọ na mpaghara ugwu maka na men na tins adịghị nụ.

Ane kubwa o. Onyo kubwa luku truck. Omu nyo fulanya. Omu nyo fulanya. Ebe otu mwata kare. Kani pana patrambe hiya mre. Ansa kile dire chineke. Ade kubwa o. Ewe lati matuwa hono. Ya wundiyo bebe. Onye ọbụla ha hụrụ ha nwụrụ o karịsịa ụmụ akwụkwọ ma ndị ọtakara ebe nke ike ha ruru. Otu nwaanyị gbuo ahụ has been good body which is adjudged by ndị ọkpẹbẹ atụrụ ya atụrụ. A na-ekwu na atụburu di ya, bịa tọhapụ di ya. Atụburu di ya, di esi nga ahụ gbafu rie mbọmbọ. Ka di ya na-apụta ha lee nwaanyị agụba ya. Ka ọ dị gbuo ahụ eji nwaanyị eji ndị tụrụ atụrụ lee ya. Nka ni mena state Edo. Ase hola ya bu onye oru aga lai mbembo gara aga. Bu onye aturo wana aka ndi opbebe kani kumwe mwe kese. Na mpaya na gare ya shuga wo. Mba wo, mba wo. Ase na maya, na maya. Aka buka ndi opbebe kaji maya. Uru ubu akodi yo. Mwa mwe kano hune bakwa. Obi hi hire. Na aga atọ ebe bụrụ onye ọrụ agha ala anyị ya nwere ebe ihe nwụọ. Ọ bụ ihe ndị ala anyị bụ Naịjirịa. Ana m ahụ tugbu a o. Agụgbala mmadụ ya nọ n'isii. A na-ekwu na ndị ugbu a na-abala n'ochie ha. Ha enweghị akwụkwọ ji abata n'ala anyị, ha abụghị ndị ala anyị o. Ha si mba ndị ọzọ, ha enweghị akwụkwọ. Ka ọ dịgbu a o, eji chile ha. Now we are talking business. Awụ onye gara gara ya bata Naịjirịa. Onye gara gara ya bata Naịjirịa. As how now? From where to where? From where to where? Aha! Ugbu a nwụchila mmadụ ya nọ n'isii. Ha weta akwụkwọ ha, gịsị akwụkwọ ha. Ka onye gwara ha ịghọ ala. Aha! Ọ ebe ọbụla gara emeva anya, ka mmetụkwa ndị ọzọ. Ihe dị okeke mmadụ kwuo ka afọ mma. Aleluya somebody.

0: Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
1: Nkonye chiri ya zere Igbo mununze mwazo mammano Okuzula elekiri tulu kponkwem nkototu nuloro mbasuzi Rose 101.9 FM aba imeka onwache wage Tabo abalirina saa ni mwongu nshin na fapuka aboni raboni si Mabroku aheke na libo Ubu agere isi okundi ahu mbunde kebara po na mbototua Ọtịchị ala anyị ugbu a kachapụla ebe ugwu ụtụ isi ọhụrụ bụ nke a na-etinye metụtara ọkpụkpọ oku nakwa mmanụ patrol. Ndị omeiwu ala anyị ugbu a akpọọla oku ka e leba anya maka adịghịzi ntụkọ bụ nke na-arị elu ọchị n'ala Naịjirịa. Onye isi kpụtụkpụ na pati APC n'ugbu a na-adọ aka na ntị ka ghara ịga n'ihu na-enwe agwaghịgha amịgha na pati ahụ dịka ha na-adị njikere ime ntuliaka elu n'afọ 2027. Akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ ka ji bịa na nkịta a onye ga-ewetara gị ya bụ mụ onwe m Chidimma Mmeregene. Nambu ọchịchị tita nọrọla ugbu a na-ekwu na a na-akụsasị na-ekwuo na ya bụ ozi na-ego aga n'ihe na-akọwa na ha bụ ndị na-ewebata ụkpụrụ ọhụrụ maka ụtụ isi emetụtara ọkpụkpọ oku nakwa mmanụ patrol. N'okwu ahụ bụ n'okwu ghegha amịgha na ọ bụ okwu na-abụghị eziokwu n'okwu ha na-agaka na ihe ha ma n'onwe ha kwekọrọ dịka ụkpụrụ ha siri dị. N'akwụkwọ ozi nke onye enyemaka pụrụ iche na-emetụtara nzipụ ozi nakwa n'ode akwụkwọ nyere onye minista na-ahụ maka akụ nakwa nchekwa ya n'ala anyị bụ Marianne Duke gara n'iru kwuo na gọọmenti nọ na nso nso a na-akọwapụta ya bụ ụkpụrụ aha mere ka a mara bụkwanụ nke a na-ekwu na ọ bụ IMF na mkpirisi bekee nakwa Article IV na mkpirisi bekee dịka edere ya na ọ bụ nnọọ nke kepụta n'otu na-ekwesịghị ekwesị ma na-ekwuo na ha emeela ka okwu ahụ doo onye ọbụla anya. N'akwụkwọ ozi nke ha kọwakwuru ya ha gara n'iru na-ekwu dịka a hụrụ na ya bụ akwụkwọ IMF ahụ ozi nke zibatara na ọ pụtaghị na gọọmenti ugbu emeela ọkpụrụ ga na-achịkwa ihe metụtara ya bụ ngalaba ndị a kpọtụrụ aha na nke ahụ abụghị eziokwu. Gọọmenti ugbu a na-ekwu na ọkpụrụ ha nakwa mkpebi ha mere bụ nke ha mere nnọọ iji hụ na ihe na-aga otu kwesịrị ịga ma hụkwa na ha ji iwu dị mma mee ya na ọbụghị nnọọ nke ime na ụdị na ọ ga-eme ka akụnụba ala anyị mawa jijiji. Chetakwa na ịga n'ihu na ya bụ nkwụsị nke akwụsịrị ogwu ụtụ isi enyela aka ugbu a ka ụfọdụ ngalaba azụmahịa ala anyị kotetu ume bụkarịsịkwa ihe ndị a na-eji eme ihe n'ụlọ nakwa azụmahịa ndị dịgasị iche iche ugbu a ka a na-ekwuo na ngalaba ndị ahụ ekotatụla ume ruo rue na mba ndị dịgasị iche bụkwanụ ngwa ahụ nke na-atụbata n'ogo dịgasị iche iche. Ka ọ dị ugbu a gọọmenti akọwakwuola na ihe metụtara ọkpụkpọ oku nakwa ngalaba ndị ọzọ bụ nnọọ iwu nke webatara kemgbe 2023 bụkwanụ nke nọrọtụkwa ụtụ ahụ nọ na-aga n'ihu na enweghị iwu ọhụrụ ọbụla webatara bụ nke ga-ele ya bụ ngalaba ndị ugbu a ihe metụtara ọkpụkpọ oku nakwa nzipụ ozi maọbụ mee ya ka awụrụ awụ na ozi ndị ahụ abụghị eziokwu. Ya bụ ozi nke na-efegharị ugbu a na ngalaba agụmakwụkwọ ala anyị abụrụla nke a maburu ka akụ ebu aga ahịa. Gọọmenti etiti ugbu a karịsịa minista ha na-ekwu na okwu ahụ abụghị eziokwu ma na-esi ọnwụ na-akọwa na ya bụ nke ahụ nke a na-ekwu na maburu ya n'ụzọ dịgasị iche iche na ọdabaghị adaba. Onye minista oge nọrọ na-ekwu okwu mere ka a mata na agụmakwụkwọ ala anyị bụ nnọọ nke jiri kpọrọ ihe ya mere ọ gaghị adị mma na a gara ekwu okwu adị aṅaa megide ya. N'akwụkwọ ozi nke ahụ na Tuzdee nke tinyere aka na ya bụ onye na-ahụ maka ihe metụtara ihe na-eme na etiti mmadụ na ibe ya bụ Folasade Boriwo gara n'iru na-akọwa na ozi ahụ adabaghị adaba kama na ọ na-eduhie ndị ala anyị. Ministri ugbu a na-eme ka o doo anya ma na-adọ aka na ntị na ọ gaghị adị mma na-aga na-ebugharị ozi na-abụghị eziokwu bụkwanụ nke metụtara agụmakwụkwọ ala anyị ma na-ebugharị ya ruo rii na ozi ọkụ. Na mgbakwunye ya bụ ndị na-eji nka n'ụzụ eme ihe nakwa arụsị ọrụ ike na ngalaba ahụ ugbu a na-ekwu na ọ bụ eziokwu na ahatatụrụ ihe a dị aṅa mana ka ọ dị ugbu a na ha emeziele ya. Ha na-emesi ndị mmadụ obi kekarịsịa ọhanaeze ka ha tụsịatụsịa ma jide onwe ha aka na-abụghị ndị ga-ekwu ugbu a ka ozi a na-anọ mmetụta ha ma gaa n'ihu ịṅụ iyi na ha na-akpọku ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị sokpotokpo ka ha gbakọọ aka ọnụ na-etere ụgba etere azụ. Agụmakwụkwọ n'ala Naịjirịa bụ otu ihe ejiri kpọrọ mkpa ya mere ka onye ọbụla tụọ jụ na oge ebe ọbụla ma bụrụ imetụtara agụmakwụkwọ anyị maọbụ ozi ọkụ ya na ọ ka dịkwa otu o kwesịrị dị. Onye isi ala Bola Tinubu anọrọla ugbu a họpụta ndị nchekwa maọbụ ndị maara nke ekwe na-akọ na nchekwa ruo 1,000 ma na-agwa ha na ọ ga-adị mma ka ha baa n'ime ọhịa ma chekwa ogbe ndị ahụ. A na-ahụta nke ugbu a na Katsina iji hụ na a ga-enwe nchekwa bụ ukpo. Onye gọvanọ Dikko Rada bụ onye kpughere nke a na Tuzdee oge ọ nọrọ na-atụpenye ndị ntaakụkọ azụ mgbe ha nwụchara ọgbakọ bụkọ nke ya na ndị okpecha alakụba nwere nakwa ndị isi okpotokpo na steeti ahụ nke ha nwere n'obi ọchịchị gọọmenti dị na steeti Katsina. Rada gara n'elu na-ekwu ugbu a na ya bụ mkparịta ụka nke ya na ndị ndu nakwa ndị okpukperechi nwere ugbu a bụ nke mere nnọọ ka ọ bụrụ onye ọnụ ọchị wara, ma na-ekwu na ha leba anya maka adịghị nchekwa nke a na-ahụta n'ogbe ahụ bụkwa nke ha na-ewepụtara ugbu ugbua ga-enyere ha aka iji hụ na a ga-echekwa ndụ nakwa ihe onwe na steeti Katsina. Oge ọ nọrọ na-amapụ ya bụ ọkụ ahụ, ọ gara n'iru buru abụ ekele na-ebulere onye isi ala Bola Tinubu ma na-ekwu na o nwere nnọọ obi ụtọ na onye isi ala bụ onye na-enwe mmasị na metụtara ndị steeti ya na ọ bụkwa onye na-eji obiọma ya na-akwado ndị steeti ha na-agbanyekwaghị ihe ịma aka nke ha na-enwe ọbụ adịghịzi nchekwa nke na-echere ha aka mgbakwa ụbọchị. Ọ gbakwunyere na ya bụ ndị ugbu a họpụtara gị chekwa ya bụ ime ọhịa ndị ahụ na a ga-enye ha ọzụzụ kwesịrị ekwesị ma tinyesie ha n'ime oke ọhịa nakwa ebe ndị dị ime ime iji hụ na a ga-echekwa ndị bi n'ime obodo na steeti Katsina. Ka ọ dị ugbu a, ndị omeiwu ala anyị agbaala ya mkpịsị bụ ọgbakọ nke ha kwesịbịrị inwe na nso nso a ma kpọọ oku ọdụrụkọ maka ya bụ adịghị nchekwa nke ha na-ahụta n'ala anyị ugbu a ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka a darịa ntị ma mara ya bụ ihe ga-abụ mkpebi ha. A hụrụ nke a na akwụkwọ ozi nke ha zipụrụ na 15 nke ọnwa na n'ime ya bụkwa nkwenye akwụkwọ nyere ndị omeiwu bụ Emmanuel Odo zipụrụ. Ndị omeiwu ka a na-ekwu gbanyere ha ntụziaka ka ha bịa ka ha zụkọta ọnụ n'isi obodo Lamba Abuja na Tuzdee bụkwa na 2:23 nke ọnwa nọ n'ime ya ma ọ bụrụ na ọ kụzuo elekere n'otu kpọmkwem. Ozi a bụ nke zipụrụ ha ka a na-ekwu n'osi n'aka onye isi ndị omeiwu bụ Goswell Akpabio bụkwa nke ọ kọwara maka oku ọdụrụkọ a na-akpọ bụkwa nke kwesịrị ekwesị na ọ ga-adị mma ka a darịa ntị maka adịghị nchekwa bụ nke a na-ahụ n'ala Naijiria ugbu a. Ndị omeiwu na-arịọkwa ya bụ nwa amadi a na-arịọ ndị omeiwu ibe ha ka ha biko tụsịa atụsịa maka oku ọdụrụkọ na ọ bụrụ maka ọdịmma nke ala Naijiria ma na-ekwu mkpa ọ dị onye ọbụla ịwụcha n'oge a ga-eleba anya na ihe metụtara adịghịzi nchekwa bụ nke a na-ahụ n'ala anyị ugbu a.

ya bụ onye ọkaikpe bụ onye ọkaiwu onye ọkaikpe bụ Justice Peter Laifu ka ọ dị ugbu a na-ekwu na a na-ata ụta maka ịbụ onye ikpere ikpe nke na-adabataghị adaba ma na-akwado ụlọ ọrụ INEC ka kachapụ pati rukwara ise ka ha pụọ ma ghara ịbụ ndị ga-eso eme ntuliaka elu na agwa ahụ adabaghị adaba. Ka ọ dị ugbu a, okwu ahụ bụzi okwu akpụ n'ọnụ. Ụlọikpe nọrọ na-ekwuola ugbu a na ọ ga-adị mma ka hapụ ndị a ka ha soro ka ibe ha mee ihe a na-eme. Sitekwa na ụlọ ọrụ Rose FM nọrọ na mbụ ozibata ozi na onye ọkaikpe ukwu Laifu enyela iwu ugbu a ka kachapụ pati ise pụọ na ihe eji pụọ na ntuliaka elu a ga-eme. Pati ndị a gụnyere African Democratic Congress ADC, Action People's Party APP, Action Alliance AA, Zenith Labour Party ZLP nakwa Accord Party AP. Kọrọ ugbu a ketakwa na ya bọchịala anyị ekwuola mkpa ọ dị iji hụ na a ga-ahapụ ndị a ka ha nwee ike sokwara mee ya bụ ntuliaka elu dịka eji iwu ala anyị leba anya na nke ngalaba 225 nke afọ 1999 wee mee ihe.

ka ọ dị ugbu a, onye jekọrọtọ pati ADC na mkpirisi bekee na-azụ ọkwa Batika Abubakar eweela aka abụọ na-asị demedeme ya maka ya bụ ikpa nke ugbo ekpere na nso nso abụkwa nke na-ekwu na a ga-enye ohere ka pati ha soro kwazọ ya bụ ọkwa ga-azọ n'afọ na-abịa abịa. Na akwụkwọ ozi bụ nke ahụ na akara ozi ọkụ X ya na Tuesday, ọ nọrọ na-ekwuo na ya bụ ụlọ ọrụ INEC bụ ndị wulitere ya bụ mmadụ ịgbata akwụkwọ otu a ga-esi eme ntuli aka elu ma na-akọwa nke a dịka nke gbapụtara ihe ugbu a. Ka ọ dị, o gosiri nnọọ afọ ojuju nakwa obi ụtọ ma na-ekwu na ukpere a bụ nnọọ nke na-ekwusi na a ka nwekwara olileanya n'ala Naijiria n'ụtụtụ achịcha nakwa ụtụtụ edu ndu. Ọ nọ na-adaka na ntị maka ya bụ ndị malitere ị na-ekwu okwu a dị aṅa ka enwe ike kachapụ pati ha ịbụ ndị ga-eso azụ ọkwa. Ọ gara n'iru ị na-ekwu ugbu a na ya bụ nsocha pati ADC na kwa onye bụbu onye omeiwu bụ David Mark bụ ndị weliri okwu a ma buru ya n'isi na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na anaghị elebara okwu ahụ anya. Atiku ekwuola okwu ma na-asị na ọ bụrụ na mmadụ anwa anwa welu isi elu iji kwụsasị ọchịchọ ha karasị na nke ahụ ga-adaba adaba na ọ bụ ihe iyi egwu nye ala Naijiria. Ka ọ dị ugbu a, Nwamadị a na-ekwu na ọ kwadoro ya bụ ikpe ekpere na nso nso a bụ nke a na-ekwu ka agba ya mkpịsị ịkachapụ pati ise ibu ndị a na-ekwu na ha agaghị eso eme ntuli aka elu n'afọ 2027. Ka ọ dị ugbu a na steeti Oyo, ndị ntorobịa eweela iwe nke ukwuu. Otu onye na-ahụ maka ihe ruru mmadụ bụ Vincent Ose bụ onye ji Very Dark Man mara ugbu a ka a na-ekwu na o meela ngagharị iwe na steeti Oyo, bụkwanụ nke ọ kpọrọ ndị mmadụ ma zighachie na-azọ gidiga ngidiga. A na-ekwu na onye gọvanọ steeti ahụ bụ Oshoye Makinde bụ onye ha gwara na ọ ga-adị mma ugbu a ka o were ọsọ na ga-etọhapụ ma ndị nkụzi ụmụ akwụkwọ ndị a tụrụ atụrụ ọchịchị kansụl Orire dị na steeti ahụ. Ndị a na-eme ngagharị iwe n'ọrụ ugbu a na-eme ngagharị na-agagharị na okporo ụzọ Iwo nọ n'Ibadan, bụkwanụ nke ha pụtara n'okporo ụzọ ndị a maara amara nakwa ndị nke a maara ahịa na steeti ahụ, na-akpọ oku ka a kwụsị ntụrụ mmadụ nakwa tigbuo zọgbuo nke a na-ahụta na ala Naijiria. Dịka ha bụcha epekele dịgasị iche iche, bụkwanụ nke edere ihe na-egosi na iwe na-enwe ha na obi adịghị ha mma nakwa ụdịrị àgwà a na-ahụta ugbu a nakwa ihe ndị na-emenụ na steeti ahụ bụ adịghịzi nchekwa, na-ekwu na ọ ga-adị mma ka tọhapụ ndị nke eji eji. Ya bụ ngagharị a nke ha nọrọ na-eme ugbu a ka a na-ekwu na onye gọvanọ Makinde ka ha zọrọ nnọọ gidiga gidiga ruo na ebe obi bụ Ikolaba, bụkwanụ ebe ọ pụtara n'onwe ya ma gwa ha ka ha biko tụọ jụjụ na ka ọ dị ugbu ọchịchị na-agbasi mbọ ike ịhụ na a ga-atọhapụ ndị ahụ eji eji ma ndị nkụzi ma ụmụ akwụkwọ na-agụpụkwa ndị nke egburu egbu mgbe ihe ahụ mere. Onye gọvanọ ugbu a na-ekwu na ya bụ nchekwa bụ nke ọ rara jụburu n'isi ugbu a na ahọpụtala ndị ọrụ ha ga-abụ ị na-echekwa ogbe ma hụkwa na ndị a jiri ndụ ha na-achụ aja iji hụ na na-agbalịsi mbọ ike na-agata

na state imu ugbu a aka na kwa state imu bu onye omiwu hope ozodemma erela ka abu na se oni sala bola tinibu deme deme na aga chi nku gbara abu na tichi ya ma na kwa tichi nwa amadi ugbu a bu nke demma na ogala ni hu inweta mwari na Nigeria buruburu onye governor ozodemma bu onye kwuru oku a ogo anoro na hopota oni sala aga chi ugbara abu mbe onoro na Abakiliki Township Stadium dị na steeti Ebonyi bụkwanụ ebe ọ nọrọ na-ekwuko maka nwara olileanya ọhụrụ agbanye 23 ketakwa o na ọ bụ hope ozodemma bụ onye nnọchite anya ndị nwara olileanya ọhụrụ onyeisi ala onye gọvanọ nọrọ na-ekwu ugbu a na ya bụ ụkpụrụ a onyeisi ala ji zapụ ụkwụ na ọ bụ nnọọ nke na-egosi na ụkpụrụ ọhụrụ gụpụtara ihe omume nakwa ihe ndị isiala na-emụtara kemgbe ọ malitere eche na ọ bụ nnọọ ihe ga-atụ ndị mmadụ n'anya n'oge na-adịghị anya o kwuru na ka ọ dị onyeisi ala ugbu a abalarị ruo n'ime ime obodo ị na-eme ka ọnụ ọchị na-agwa ndị mmadụ mana gbasakwa ozi ọma maka ọchịchị ya ọ gara n'ihu ikwu na onyeisi ala abala tinubu ihe ndị na-enwetara ugbu a ọ ga-aga n'ihu ị na-adọrọ mmasị ndị mmadụ okwu ọnụ ha nakwa nkwado bụ nke a na-ahụta na imirikiti ime ndị ala na-eji aka abụọ na-asị onyeisi ala gaa n'ihu ọ rụtụkwara aka na ya bụ nwere olileanya ọhụrụ ugbu a ka nọsikwa ike o ịbụ nke na-eme ka ndị mmadụ mara maka ọchịchị onyeisi ala nwogharị ya nakwa atụmatụ ndị obi n'obi na nke a ga-enye aka ime o ka ọ dọrakwuo mmasị ọtụtụ ndị bụ ndị nke mmasị na ọnụbụghị ya na mbụ onye gọvanọ ozodemma na-ekwu ugbu a na ya bụ nwogharị ya nke onyeisi ala jiri bịa na nke a ga-aga n'ihu ị na-eweta otito ọdịmma ọganihu ma na-emetụ ndị mmadụ obi ike ka ha were aka abụọ kwado onyeisi ala nakwa ihe ndị ọ na-enwetala kemgbe ọ malitere ịchị n'ala Naịjirịa. Na steeti Abia otu onye so hiwa pati APC na steeti Abia bụ Mezie Chiekwe Esiaga n'ugbu a na-adọ ndị pati APC aka na ntị dịka a na-enwe gbalọgbalọ na steeti ahụ bụkwanụ nke ọ rụtụrụ aka maka ntuliaka elu ụlọ nke mere ha dịka ha dịpụrụ njikere ịbụ ndị ga-eso zọọ kwa n'afọ 2027 oge ọ nọrọ na-ekwu okwu na pati ahụ mgbe ha mgbe ọ nọrọ na-arụtụ aka maka ya bụ ntuliaka elu ha ga-echi ime Esiaga bụ onye boro ebubo na Eric Opa bụ onye nwetara mmeri dịka onye ga-eji ọkọlọtọ pati ahụ zọọ kwa onye gọvanọ bụ onye ọ bụ onye nke o kwuru na eji nnota anya nwa amadi a n'isi ma na-ekwuo na nke abụghị ihe pati APC kwenyere ọ gara n'iru ikwu na ya bụ ụkpụrụ ejiri họpụta nwa amadi a dịka onye ga-azọ kwa onye gọvanọ na pati ahụ na ọbụghị nke kwesịrị ekwesị ka ọ dị ugbu a na ọdọ aka na ntị ma na-agwa ndị pati ahụ ka ha biko bụrụ ndị ga-akpazi agwa kpazi dịka ha dị njikere ịzọ kwa n'afọ na-abịa abịa Esiaga bụ onye kwuru na ya bụ ntuliaka elu nke ụlọ nke ndị gọvanọ bụ nke onye mmesi na-ahụ maka nka na ụzụ Henry Iko na ọ bụghị Eric Opa bụ onye nwetara ya ka ọ dị ugbu a ọ dọọla aka na ntị na-agwa ndị pati APC na onye ọbụla metere na ga-eji si ya bụrụ na steeti Abia ọ bụrụ na mmadụ anwa anwa kpagwa ya mee ya maọbụ kpagwa na-ekwesịrị ekwesị maọbụ duhie mee ihe na ụkpụrụ pati APC na-akwadoghị na ndị dị otu a ga-anata ya bụ ụgba ha tụrụ ha n'ahịa ka ọ dị ugbu a ọ na-ekwu na ọ bụghị nwa amadi a bụ onye nweta bụrụ mmeri kama na ya bụ nwa amadi a bụ onye eji otu anya ya n'olu na ọ ga-adị mma ugbu a ka onye ọbụla ihe asaa n'anya ma na-ekwuo na Eric Opa abụghị ya bụ onye kwesịrị iji ọkọlọtọ pati APC zọọ kwa onye gọvanọ n'afọ 2027 ị ka na-ege ntị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rules 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị anyị ntụbere mmiri ọ bụrụ na elegharị azụ anyị ga-ewetara akụkọ ndị nke fọrọ afọ biko hapụ ya na Rules ndewo nụ.

0: Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunyanyi iji hu ni kwesiri
1: no makeka no reba hu ugbu a ka ileba anya na koko ndi nke fodoro afọ. Na koko sitere na mba ofesi a na-eme ka ịmata ugbu a na mba UK amapụla ọkwa maka ya bụ iwu ọzọ bụ nke ha na-elekwasị anya ndị ọrụ agha mba Russia bụ ndị na-ebunye ha akụrụngwa ọgụ. Ka ọ dị ugbu a chọpụtara nọọ ụfọdụ ihe dịgasị iche iche bụkwanụ nke a na-ekwuo na nahụtakwa na aka ndị ala anyị so na ihe a ka ọ dị ugbu a azapụla ọkwa ịhụ na a ga-emezi ya emezi. Akwụkwọ ozi nke ahụ na Tuzdee abalị 16 nke ọnwa nọ n'ime ya bụ gọọmenti mba ahụ ugbu a nọrọ na-ekwu na ha azapụla ọkwa n'ụzọ kwesịrị ekwesị mana wepụtakwa ya bụ ihe a na-ekwu na ọ bụ ihe ruru 70 bụ nke a ga-eji maa ndị a iwu maka ịbụ ndị kpara àgwà na-ekwesịghị ekwesị. Mana ekwuo dịka a na-alụ agha ugbu a na nke a bụ iji hụ na a ga-eme mba Russia akụ awụrawụ pụkwa ndị nọ n'agha bụkwanụ nke a na-ekwuo na ọ ga-aga n'iru ugbu a ịkwụsịtụ ụfọdụ ihe bụ nke a na-eme. N'akwụkwọ ozi nke ahụrụ iji na-amachibu ndị a bụ nke a na-elekwasị anya ugbu a na ọ bụ ụfọdụ akụrụngwa ọgụ bụ nke ndị a na-eji alụ ọgụ nke a na-ekwu na a na-ahụtakwa na aka mba Russia so na ya. Ka ọ dị ugbu a n'iru ya na nkenke mba UK agaala n'ihu mapụ ọkwa na ewepụtala ihe rukwara 70 bụ ihe ọhụrụ ndị Russia mere dịka na ha bụ ndị a na-ekwu na ha na-ebuga akụrụngwa ọgụ iji alụ ọgụ na-ebulara ndị Ukraine. N'akụkọ azụmahịa, ndị na-atụ mgbada ahịa mmanụ patrol n'ugbu a na-ekwuo na mmanụ patrol nwere ike ịda 1,200 naira nyere otu lita dịka a na-ekwutu na Dangote na ha agbalịsị mbọ ike iji hụ na ọ ga-ebelata ego ole ọ na-ere nke ya. Ego na-ere mmanụ krud ugbu a ka ekwukwara na ọ na-aga n'iru na-ada kwa ụbọchị dịka a na-enwe okwu udo bụ nke na-aga n'etiti mba Amerịka nakwa mba Iran. Ụlọọrụ ntụpụta mmanụ Dangote ugbu a nọ na-ebelata ego ole mmanụ patrol ha na-ere ya ka ọ dị a na-eme ka mmata na ofule ya ihe rukwara naira 75 pụọ na 1 lita ugbu a. Mgbe mbụ a nọbụrụ na-ere 1,175 ka ọ dịzi ugbu a ọ bụzi 1,215 n'ịga n'ihu ugbu a. Ya bụ nzọpụ ụkwụ a nke azọpụrụ ka a na-ekwu ugbu a na ha agbalịsị mbọ ike ịhụ na ha ga na-erezi 1,180 naira bụ nke ha ga na-ere ya ugbu a. Mana ka ọ dị ndị na-eregharịkwa ka a na-ekwuo na ha ka nọkwa na-erekwa 1,200 naira bụ nke ahụtara na Tuzdee ebe ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ patrol nakwa ndị na-eregharịgharị ka ahụtara na nke a na-eme ugbu a. Ka ọ dị a na-ekwu na ọ bụrụ na okwu udo a agaziriri werere n'oge na-adịghị anya na mmanụ patrol ga-ada na ebe ọ ga-ekwe ma nwa okeke ma nwa okafọ nzụta n'ala Naijiria.

N'akụkọ egwuregwu AC Milan ka na-ekwu gbana họpụtala onye mba Portugal ga-abụ onye coach ha bụ Ruben Amorim ka ọ bụrụ onye ga-abụ onye coach ọhụrụ, dịka a na-ekwu na ha ga-enwe nkwekọrịta nke na ọ ga-abụ onye coach ha afọ abụọ dị mma. Ya bụ nkwekọrịta ugbu a ka ahụ na Tuesday bụkwanụ nke a na-ekwu na nwa amadi onye mara nke ekwe na-akọ bụ Fabrizio Romano ka a na-ekwu gbana ozi betara ozi ma na-ekwu otu ihe lesiri gaa, ma mekwa ka amata na achịkọtala okwu ọnụ na ka ọ dị ugbu a mamadi a ga-abụ onye ha na ha ga-anọ afọ abụọ dị mma tupu ya bụ ihe ha na ha kwuru ebie. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ka a ga-apịachi ya bụ akụkọ nke taa. Tupu anyị apịachikwa ya ọzọ, biko gịghachikwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke jimere akụkọ n'ụtụtụ a. Anyị mere ka ị mata na ọchịchị etiti anọrọla ugbu a na-eme ka a mata na ya bụ otu isi ọhụrụ nke a na-ekwu na a ga-etinye na woku nakwa ihe metụtara mmanụ patrol na nke ahụ abụghị eziokwu. Ka ọ dị ugbu a, ndị omeiwu akpọọla oku ka ha were ọsọ na iche nwee ya bụ ọgbakọ iji hụ na a ga-eleba anya maka adịghị nchekwa nke chere ala anyị aka mgba. Onye isi ọkpụtụkpụ na pati APC na steeti Abia ugbu a na-adọ aka na ntị ma na-agwa ndị pati a ka ha biko mezie ihe mmezi dịka ha na-eme atụmatụ ime ntuliaka n'afọ 2027. Ebula m abụ ekele na-ebulara Deborah Odipa, onye zipụtara akụkọ ndị a n'olu bekee, ebe onye tụgharị ya mgụpụta na mbụtụtụ abụọ mụ onwe m Chidimma mere gịnị mana sị aka dị onye mma ya were hiwe isi ụgbọghọrọ m yara m ya makwara nwunye di m igbochiri nze chi ọzọ unu karanụ m nka.

0: ya, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana na awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esini na awunye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Hee, ọ bụ na emebe gị na-ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbeghị ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufu ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị.

0: n'ihi na ọ bụrụ na dịka m kwuru gị enwe ịhụnanya ma enwe ịhụnanya ọzọ enwekwa ịhụnanya ị ga-ahụ na ụwa ga-adịtụ nnọọ mma anyị niile ịnọ n'ime ya ọtụtụ mgbe na-adị m ka a ga-asị na ya bụ ịhụnanya anyị na-ekwu okwu ya enweghị ihe anyị na-ahụta ya maka na ogebe nwetụ m si ahụta ịhụnanya nke ma ọ bụrụ na enwe ezinụlọ di na nwunye na ụmụ anọ n'otu ezinụlọ with fans because I have a give up. I'm going to get with the best no lemon on a zero easy. Iga hona isu kam jina bi ugbu a ga enyegi nsogbu n'obi ọ ga enyegi nsogbu n'obi ma otu maka na ọ bụ ebe a ka a na-anọ kwuo imere m nke dị m mma imere m nke na-adịghị mma onye ọ bụla ekwu uche obi ya anyị na-adị ekwu ya sị kwuo uche obi gị maka ọdịmma nke obodo a na-eme ekwu ihe n'ụlọ anyị na-ekwu masị onosemukwu maka na mmara nkwu nke mara ga-ada oge inwe onye ụwa oji m n'ọnụ nkwu oke m nsogbu ga-edị kama unu ekwuchala sị m gworo m gwom onu si mkwu oche de mahasi mkwu sa ha ma na permission because aga na make ya ma mamma mpam everybody go collect aga mi kwu otu odi ma aga mi kwu nka ho wezi okwu isi okwu am ji bi ugbu a ya bu ni bu onye nwere ezigbo hu na nga ni mege onwe ihe ga hota ya dika e ga na akpo ya ihe
1: sinde sinde hallelujah o sinde
0: n'ihi na gịnị ụfọdụ na-eme abịa ị ga-ahụ ezinụlọ abịa enwere ahọrọ ndị a ga-akpasị agwa mmadụ na ga-akpasị agwa ewu na ga-akpasị agwa atụrụ na ga-akpasị agwa mkpi ya dịka a na-ahụ ahụ ndị a ga-apa na-efere ọfrịn ịma ihe na-enye nyi na chọọchị ala eke ya eko sị ka ala eji ekela chọọchị a sị brọda tinye ga-etinye brọda tinye ọla etinye gị ya ị na-ahụ a na-edi onyeisina dịgh maka ofute efere ọfrịn no a na-eji ihe ndị mara ihe ekpere akọ ha eburu efere ọfrịn na agaghara itinye ma etinye ozi etinye ga hụ well dressed sister well dressed brother na anyị aha o nwere ndị ọ n'ezinụlọ ọ wete ihe nke na-eshi apa ha mana okwu m ji bịa taa ọ dịrị ma nwoke eke o ma nwoke afọ ọ dịkwara m nwa na-ekwu ekwu mana m ga-amalite na onwe m ogebe aha ọ dịrị ma agụ nwa o ma mụnwa na-ekwu ekwu ị ga-ahụ ezinụlọ ruo mgbe a ga-eri nri onye ọbụla agbawa chamfa chamfa onye ọbụla bịa nkechi nkechi buru nke ya nọ n'ime ime ụlọ nke mbụ mgbakwa eburu nke nọ n'ime ụlọ nke abụọ onye ọzọ eburu nke ya ịhụrụ enweghị m na agwa ndị mmadụ ihe a na-asị anaghị ekwu okwu ma eriwe nri ọ wụ eziokwu mana ị mana otu aka ahụ kwa ebe ahụ a na-eri nri ka a na-ekwu nke bụ eziokwu ị mara amara ebe ahụ a na-eri nri erichaa nri even mgbe ahụ a na-eri ya a na-eri ya na-ejije ehe bịa mgbakwọ isi nwetara ọrụ n'ebe dị otu a ego ole ka a na-akwu nke otu a na-eshi eme onye ọbụla ekwuo maka na iche ka e nwee a particular time a ga-apụta onye ọbụla ekwu uche ya onwe ike adị ire ịma why onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme at every given time onye ọbụla nwere ihe dị mkpa ọ na-eme kwa mgbe niile ya mara gị mma saa na otu ya gaziri gị dede ya mara gị mma onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme ya mere ị bịa sị ugbu a ka m chere ọkụ elekere itoolu ka m kpọọ onye ọwụla oku ịmana ụmụ gị niile ịmana ọnwere ndị ọwa elekere asatọ ụra evuwela ha ụra ga na-eru ha ka ihe ga-eme ndị dị otu a nwa ihe ga-eme ha mana ịhụrụ mgbe ha na-erikọta nri a nọ na-eri nri aa ịtabiri anụ gị hee bịa emeka sị na gịnị mere ụbọchị ya mere otu a ma otu a ya na-ekwekwucha ịsa ada na ehe sị na gịnị mere ọ dabala na-ekwuche obi ya nakwa eri nri na-aga n'ihu o nwere ihe a ga-ekwu tupu onye ahụ a na-agwụ achịkọ ama ma eliele ejiji oge gara aga ị ga-ahụ each house na-enwe dining mana nchọpụtara ugbu a na ebe ahụ a na-eri nri ọ ghọọla ebe a na-anọzi nwekwa ihe a na-anaghị eme fọdụ na-anaghị ede notu fọdụ na-anaghị agwa akwụkwọ nwekwa ihe a na-eji tebụl ahụ eme and it's very bad tụsị nwebe mbụ okwu a na-aga ọ bụ na meburu nri mpụta ụmụ meburu nri ha pụta anya nọ na otu ihe a na-eri nri ana ha na-eri ma na-eri anyị na-ekwu ihe mere na ha taa ihe mere n'ụlọ ọrụ taa ihe mere ebe a taa ị mana na nkeji iri abụọ nkeji iri atọ onye ọbụla ekwuola uche obi ya chịkọta ya ọnụ chọọchị agbasa mana nwere ike ebe ịnụgba ị na-eche ka ọ kụọ elekere iri nke abalị ka ị kpọọ oku das ụmụaka hafe ihe ụra nke bụzikwu bụ na ihe dịka chi na-abụ ihe a na-agbanwe ị ga-agwa onwe gị sị na ị ga-ewepụta ụzọ ọzọ ị ga-esi na-ahazi ezinụlọ nke gị nke gị o emekela ka mmotu mmanwụ shiri mee mba o nwezikọta mma gị shiri mee o metee ya machi hafu kana mama na gabo ni kutu hachi dimea hemete ya ajima aburo obi winezi nolo gane irikota nriyono onweruru opara ubuwadu na kabo obu na ngu kabi ni binoti malu di badim binaba ibim naba umakano kwa naba ukuzika irikota nriyono kwa abale onwini kehinye nke ngu kano ya wanya na nolo ya no miyane ya mekatamane hon kabale ahu lota hapo mmanya he na gengo lota ngwa ngwa ke irikota nriyono keju emeka emeka how far now chamaka omele aga ono kwano how is life treating you if you no mo give you 20 years e ga kwa join how are they doing 25 30 even at that even at how can one mo ge in a one again omom nwam nwam chiamaka nwam chioma nwam chidimma nwam kesile nwam in maka na haka bo mo ge mi kwe gi haka no nkpuru gi ha omere ka pata wale ko ha na eme nka oma manaka baka uri na ga so mo gi un ba un neri ri ogo no na la ko no ba un neri ri ah bi ko chiamaka se no gi ni medri e ba unu na ha ke kwa nya na eme no ana kuta ku no ogo anwure okwa ha fa now how many years ke ga anu na na kwa live ki mata gudi ine eme ya nhi kwesiri ime mi kure mi on hi kwesiri ime ki ine eme manafodi ne mu na hafle then tabu ana ze ba he de notes ana ba he koka olulu mpe maka anu ya ewu lady gi tabu le mere ke were rie nri pari oka mana hi ne eme ne ndu ezi no ulo mmadu ni ibe ya una agba nwele ya ana ze ba he de notes jere malata ode be notes na tabu ode business de notes aka na aga ya aka na aga ya tabula ha wode maka noto ama mezi no longwo kwa na hihia mtoto a ihu tabula ahu owode maka ide noto nani ana na ebe ahu kwu okwu di omimi ha ne unu mukwara ihe ta ula kwukwu unu kwano ha ndi kuse bakwara ta gide ri kuno mono ta ana meme mwa ye mbe na akpio kpori na onu ma se he ne ihu na ihe a school ga na emozi ba kidnapping ehe ndi kuda unu mukwara ihe ta gini kuno mono I should engage him no to be. Mother labor at school, Tom K. Sigas, better at school attack, and mother like you in here, Tom Koramas, or Numeribo. Very important, Iban, very, very important. To buy the rich child, you're going to mean any little men at school, huh? Bam. Malala, one day, aha. Kayon Morota, A, B, C, D, A, B, C, D. I get going, I'm going to hear me on the and I'm okay with it. And I'm going to get away. Goddamn, we're time with the special. I send that. Eh, unu bilie 8 akwola, I can limit inta by 8. Who does that? Ye hu waka, I jiri swine in begaraga. Manila ni wibaba uwamba uwela, ye na jonjo na akangwanye kuobote. Kamu kana dema ye na adenjo. Ode kutubwa, ingwa na oma, oma, no. Ha, no, chakutola ukwa secondary, kucha university, unabla na apu na agon, man, unu kano utu ebe. So, ina kwa muna, awo na mwagi we banka, wana abate ebe 10. Ono ga amwanye yakwele kiri tupu na ekuo ihe de mkpa mba nu ya una ha na abata osiso mba ha na abata na eri mba ha na eri emo mo ihu na mba ha na eri with the best time unu mudane table the 6 even unu the 4 mana eme alenga mpakara unwe ne kuri be yoku from year to year from month to month unwe na jibe ya ono ge kwano ndo ge kwano ko ti shi de me mo me ha ge kwano ina ere kwa ono ge kwano unwe na ji unwe ya owo taa ka ihu na nga chila mbe m na eto eto ana enwe dining table who born monkey ga after the table ga di meni ari onwere ihe na emegi onwere ko si no e ga bia na table ajo mpa me bido wetin mo no gini ta na school oh yes ka gwa ihu no mo manu wu ugbu a ana no ze ba he de notes ana ba he so ku mpe me ka ba le kwa list mi nere gi bia ona ko mo ibe mjo ni shimo yene wili baba ka ise ku le kwa list mi nere gi list wo mi ngobe yo wili mere olo olo o mo ka pata ga pata a to no ba nta bo ntue ba na ise ku e ba na ba wo o mo sike ba ga no rie nri ku oku meku do chi ana ze no lo o ne kru ni ke ya ya ba ona ba na ri mbojire masa ya ona ri mbabulo jire kore ya no lu okwe okwesi ihe mebiwo underwater maka mbu okwe kure egwu ahun ihe na emenu ebe nile de mma anyi nwere udo anyi nwere ihu na anya anyi nwere gadi ihu manu ugbu aka ba na agota egwu ihe emebiwo kembe irukota nri onu nwere uru opara okwosiri ke ezinulo na irukota nri onu is not possible ya no fuefere imebe ebe na bido nwewe doubts dangwe onye nwere ike meme ihe ọjọọ ga eme mu o mebe dere ihe chiche maka anyị nile na-eri ihe n'ofu efere ị ga n'iti ọ ga-egbu anyị niile idukwa mụ ugebe oge egbuo ka na-atọ mma echi ejuo mụ awụ ugebe oge egbuo ka na-atọ mma echi ma echi na-abịa abịa ọ ka na-atọ m n'ụlọ nke m na mezigo ma amatụ anyị na-eri ihe n'ofu efere nwere mgbe ọ ga-eme agụrụ ejide m nne eri mana kọmplain nne ị na-agakwa ha agwụ ị ga-ekwutekwa ọzọ and ọgwụ ga-ekwute ọzọ we gonna keep eating n'ofu efere ị mara ahụ m na-eme o nwere mkpụrụ m na-akụnye n'ebe ụmụaka ahụ nọ o nwere ike m gada ama o nga ama mana na m ha ahụtatụ ya obere obere gịnị mere a ga-eji nwee ezinụlọ eriwe nri oke ka abaa n'ime rum ya chineke mere ugbe ego adịlanụ a gara arụ rụọ 5 rooms 6 rooms asị m na ọ dị mma o esichaa nri ekuwela n'efere oke ka para nke ya gaa n'ime rum ya mgbọkwọ n'ime rum ya oke afọ n'ime rum ya onye ọbụla agasasịa nke ya ka ihu na-afọ mụrụ onwe unu no who are you forming for ị na-afọ mụrụ mma gị ka ị na-afọ mụrụ mpa gị ka dịrị enwe ha afọ mụrụ ụmụ ha mee ka o doo m anya because to be all forming yes ọ bụrụ na ụmụ gị niile nọ na-aba unu na the same city na-agbasa ngwa ngwa still kwa eriwe nri dị iche iche unu na-aghọrọ onwe unu ụgha n'ezie unu enwe ịhụnanya o nwere ike na okwu ewute gị fụọ gị fụma n'elara ochie ya jụọ onwe gị si ka mbụ ikpeazụ mụ na ụmụnne m rikọtara nri n'ofu efere ịsịkwala nwanne ịsịkwala nkechi nwanne m ahụ nwere onye ọjọọ o nwere ike igbu gị o nwere ike inye gị nshi mụ na ụmụnne m nwere ike isi elu saa ala mana ịhụrụ nke ime ihe ọjọọ no I can never think of it ha ga-emeli m ya even in their anger they still love me ha na ngama na-ekwu ya maka nwere ike ibusa akpụ ugbu a akpụ mmiri nka na-ata nka were otu ka nka were mgbe m na-emere ọgwụla oh it is finished ọgwụla akpụ mmiri agwụla si ga ntị ga-eweta ọzọ nga sitere gị bụta ka nga sitere gị na bụta ka nga sitere gị na ị ga-ewefute gị na-aga sụta ọzọ ma ọ bụrụ na ọ na-agụ gị o nwere ndị a mụrụ naanị ha ụwa na-agba ha taatị gịnwa ị nwere nwoke nwee nwaanyị di gị nọ ndụ ịnọ ndụ unu na-agbasa ọrụ tupu ya akwụọ elekere asatọ tere nwe onye na-aja ibe ya imere ọlụ ya ọrụkwanụ ka otu nshi na-eme hiz lif tritin yu ha na ochi vụọ onye ọwụla apụọ chi jie onye ọwụla alọ mgbe ekwensụ ga-eji abatụ na-agada ama ya na-awa asụka na tupene gị irikọta nri ọnụ nwere m chọrọ ka ị na-ahụta ya dịka ihe pụrụ iche dịka ihe dị oke ọnụ ahịa n'ezinụlọ irikọta nri ọnụ ma di o ma nwunye ma ụmụ irikọta nri ọnụ hụtara ya dịka ihe dị oke ọnụ ahịa ị gaghị ama mkpụrụ ị na-akụnye n'ime ụmụ gị ugbu ị na-eme ya o mana na onwe gị afọ ise afọ iri ị ga n'ọdụ ga sị chineke kele o na mmere ihe ogebe kwuru amgba ahụ ka a na-aja imere ọlụ ya gba nke a na-aja ọrụkwanụ nke taụ na arụọkwala unu rekwere ere otu oshi na-ada ole nke na-emene nwa ha kwesịrị ịma ịna-agwabeghị anyị gaa n'obi ụmụ gị eme ihe obi ha gwa gị ihe na-akpa ha mana mba o ịgbanweela ebe a na-eri nri kọwara ebe a na-ede notu ebe a na-ese okwu ebe a na-akpọ ụka ugbo na-asị oge na mabela mana ọwụ eziokwu gbara ọkpụrụkpụ ihe na-ejide mmadụ na ibe ya n'ezinụlọ o nwedị otu ọgwụ mpekele ihe na-ejide mmadụ na ibe ya n'ezinụlọ aji ma bụrụ ọ bụ iwu na ezinụlọ ga na-erikọta nri ọnụ o nwere uru ọ bara ekwela m uche obi m o ana m echi na ga-abịa kwuo uche obi gị mara uche onye adịa njọ ịpụsatụ otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ alo
2: oge ị nwere weta ya ka ọwụ ya
0: awụya mara gị mama dịchi baike bụla ka ụtụtụ ọma jeova na-azụ m dịka mmadụ na-azụ m dịka atụrụ maka na onwe ya ka nkwa na gị kọ m amị ma gị onwe gị kwa
2: isiokwu anyị ghọta ala dị mma lezinụlọ ka anyị mekọta ihe ọnụ
3: otu a
2: and ilekwa anya mgbe ụfọ alịchikwala nghọta nke nne na nna na ntụziaka ha dịgasịla anyị ugbu a na atị onye azụrụ ya azụ onye ọzọ
3: gbam solutely
2: ọkwa niile anya na ịtụtali onwe gị ọya ịzụ onye ọzọ ga-enye gị nsogbu
3: otu a
2: eleziokwu m na isiokwu m ahụrụ abụghị ndị ahụ ha na-eri nri ha na-agwa ofe ọkwa na ha gakwara ọdụ ofe ri ya ribela ọnụ ha ka ị tụrụ ofe siba n'ime ọnụ ya gwụkwa ha n'ala ya gwụ ha n'aka ha n'ala ya wụrụ nri ọjọọ ọ nwere ndị ọgbaghara ndị tụrụ ofe ha riri nri n'ihi na ọdụ ọnụ ha ndị nebagara anọ na mana ha rịa nri ebe ha ta tapụtapụtapụtapụtapụtapụ ara ka pịa pịa pịa pịa ya wụrụ nri ọjọọ mgbe ị na-enwe nne na nna ma ihe ndị bekee na-akpọta bụ mana ọ ga-enye nsogbu and iwuru onye na-ata tapụtapụtapụ otu ahụ ụmụga riri ka tarụ lata ụta tapụtapụtapụ ihe wuru gwa gwa gwa gwa ha nọrọ jenareshọn ọkụ ndị tapụtapụtapụ
3: otu a
2: and owu otu a si eme mebie nwe mmemme ha gara ebe ọzọ ha gaa ọsaịdị mmemme
3: ha emebe ọgị
2: ihe ndị a ga-ara aka taa daa plesi ga-eme even ihe erigire ka anyị kwụkwara ha ga daa plesi so ọ na-adị mma mmadụ leta ya na mta ụfọdụ ihe a
3: otu a
2: especially ihe gbasara iri nri a
3: n'ezinụlọ otu a
2: ka ha pụrụ ụlọ a na-erikata nri ọnụ ga-eke kipụ that love da mụchaa lọv e nwere na famili bet ka anyị were ya na amụtakwa sosalitnes
3: otu a
2: adị ama ama mmadụ pụ apụ echi bikọsa otu a mdị ugbu a na ndị ụfọdụ ha sịrị na ha na-eri nri asaịdị ara mara nke nri asaịdị a na-eme ihe ọ ga-asị iwe onye iri ọjọọ onye ọbụla ma nri eri ga-eri nri asaịdị kwa aka ya kwụọ garị ọwụrụ akpụ ya fụmacha akpụkpọ ya
3: otu a
2: taa ihe ka mmadụ pepa asịrị na onye ama nri eri
3: otu a
2: kredit asịrị na dis guy ma nri eri dis guy ma nri eri bikọs ba ta maka gaa gwa ofe wụọ ya n'efe ya o mefọrọ ndị dị n'ebera bịa
3: big boy
2: ara agba ya ọlata so ọ na-adị mma ka na-emekata ihe na ọnụ famili ndị nna nna anyị na-akụzikwara n'anya ihe gbasara iri nri
3: bịa
2: na gwakwa anyị na ọ dịkwa mma ịna-emekata ihe ọnụ
3: gbara
2: ịgba dịgwa dị nwere wee
3: sọọ ya ka ọ ị hụla ngalaba tibaki siri bata ọ na-ekwu na a na-erikọta nri ọnụ ọ ga-eme gị amụziere ụmụaka otu a ga-esi na-eri nri maka ma ikwere emmasị gị a na m eri ihe n'ezi a na-eme m ihere ụgha chibakesị mgba gị na iwe onye ashịrị ma nri eri ọ wụdị m kwuru a chibaki kwuru ya o alo ya mara gị mma aziza oyomada redio ịbụọla chisa ami udo dịrị onye ji udo bịa
4: ekwela nke n'isiokwu a na ị ga-ama mma emere ya n'ile ọnụ
3: otu a
4: mgbe nne na nna anyị dịrị mgbe ha dịrị emere anyị ụta ha dịrị echichi inye ụta anya niile anọkọta dịrị nri mana ka ejiri anyị bụ ideri nri dekwu okwu ma ọ bụ deme ihe ọdụrụ abụghị nri ka eriwe nha aga-itewe ezigbo ọkpọlish bọt nne na nna m gị dekwu okwu wegidekwu okwu
3: ogbunu
4: osetreti ya riwe ahị maka gị na ose na atụrụ mmadụ mgbe a so ose tụrụ gị ọwụrụ na-ekwu okwu ose na tụrụ gị ibi nsị ọ ga-akarịgo nji ha ga-apịa gị sef ọ ga-aka so ọ bụ ta ezizi anyị ọ bụghị na irigo nri ọnụ bụ na-ekwu okwu na-ajụ ụmụ ajụjụ na ọba uru ana m ekwu otu ezizi anya na ọ dị mkpa maka o sonye bananya banyere ọkwara nrube isi ọ bụ ta ezizi anya ọ dị mma dịla mkpa ugbu a ụmụntakịrị ga-adị ime maka foonu ha ji n'ime ụlọ ha na-eji ya na-eme ọpret ha na-apị foonu ha na-apị foonu ha na-eri nri ọhịa mere na ha na-esi na-egwekwa edu nne na nna ha
3: esi eri ihe otu a
4: ọhịa mere adịmshọ na aga ọkwa ndị marị ya na bụ ndị na-emetata ya foonu ha ji n'ime ụlọ ha na-eji ya na-eme ọpret ha na-apị foonu ha na-eri nri ọhịa mere na ha na-esi na-egwekwa edu nne na nna ha
3: esi eri ihe otu a
4: adịmshọ na aga ọkwa ndị marị ya na bụ ndị na-emetata ya ụmụtakịrị

dị mma ka ịkpatụrụ otu onye taa bụ Bonde ya tupu anyị aga n'ihu na ya bụ ihe omume anyị na-eme na mgbe ụtụtụ a bụkwa n'oge nnọkọ ezinụlọ. Igesoro m nnọọ ka n'ime ya ka anyị kpọọ mmadụ taa Bonde ya, chụọkwana ya si ya Happy Bonde. Ọ bụkwa na nwere ịhụnanya ịchọrọ ka anyị kpọtụrụ gị sonye na Happy Bonde. Ya bụkwa ohere ọma ị nwere iji mee otu a. Sema oge nwa onye ụwa imewejee gịnị jila efu oke ihe. Gwa mmadụ na ịhụrụ ya na ugbu a nọ ndụ awụ mgbe ọ nwụrụ ga evuri ya gasịwa ahụkwara m ya n'anya awụ ezigbo mmadụ. Gwa ya ugbu a na ịhụrụ ya n'anya, gosi ya na ịhụrụ ya n'anya, ka ọ mara na ịhụrụ ya n'anya, gosi ya ka ọ mara. Chineke ụmụ nwanyị, kelee maka ọganihu ị ga-agawo. Okay. Gawakwanụ ga-agbawa ụka bekee.

nchekọta okwu okwu mụ dị nnọọ nwa jiem dịka amụ ikwuru ọsọ na-eme ya na ezinụlọ ụta ya erikọta nri na o nwere ụdịka obi ụtọ ọ na-enwe amaghị maka gị onwe gị n'ebe ahụ ugbu a mgbe nke gị kedu otu ọ na-adị gị ka ị na-emete ya ka ọ na ị na-emetecha ya ụtọ na-adị gị o kwesịrị ka na-erikọta nri ọnụ dịka ezinụlọ ka ajụ nwa gomere ọlụ ya ọrụ kwanụ ka otu o si na-eme ka otu nke si na-agara ya ụsọ mgbe ọwụla enwesị ụmụ m etoola enwesị nwe ha etoola ma ha chọrọ ka eji ọnwụ otu ha mere ụmụ gị etoola ya wụ bikọsa ha etoola gakwa ajụ ha otu ha mere ị ga-ajụ ha ọrụkwanụ ị ga-ajụ ha ka otu nshi na-eme ka otu nshi na-ama na-eji mba n'ọnụnọ mba ụmụ gị ma echi mba m nọ 2-3 days ya kpọọ m na fon ihe ọzọ ga-anọ wuru na-eme kọrọ ọlụ ya ka ọ bụkwa n'elu gị kemgbe abalị abụọ ahụ dị m daddy ahụ dị m kwesị m I love you wụrụ mgbe anyị siri okwu chere imeji ya sị enwere ejiri m vidio gị na nwa ahịa taa zimụ nke na na-ekwu okwu na redio ndị nna papa ndị nna na ezogbo masị ya dadị kwenchere ikwu akwala m ugbu a belebe iri m ebe na m ngarị ya sị ahụrụ m n'ihe na shine ahụrụ m gị anyị emejila mma m na-eme ọnọ ya kpọọ m helo nna emere ọlụ ya ọrụkwanụ ahụkwanụ anọ m na ahụ nyetere gị nsogbu gbakeela nothing pastam isi don go no go care for me how now from where to where ebekwa ihe si ndị mmadụ ọnwa m ada m ọmụ m mgbe ị na-ekwu ya ị na-ehi na-agwa ndị mmadụ wụ na etere ugbe etere azụ ịka m ị ga-egosi m na ịka m yes kaji m otu m mere ọrụkwanụ otu m si na-ama na-eji okwu m abụrụ gịnị nri a na-erikọtanụ bụ oge a ga-eji na-ajụrịta ibu unu otu unu mere ị ga-eji enye ha ọzụzụ ndị na-akpọ ọkpụ onye kwụsị ịkpọ ọkpụrụ n'okwu ndị na-akọ ofe kwụsị ịka ofe ndị na-atọ ọnụ ka ewu kwụsị ịtọ ọnụ ka ewu ọzụzụ a na-enye n'ezinụlọ onweghị ndị bụgasị na enweghị patikọla patan mana ị hụrụ nke ugbu a na-eri nri ihe ewu oge ị nwere iji gbazie olu ihe ndị na-ekwesịghị ekwesị n'ahụ na ndụ ụmụ gị igbe mụrụ nze mmasị m ya mara ụnụ maka mkpụkọ na-amaghị mmere gịnị pishi dị mma aka uge bengala afọ mụrụ ezi ndịla tinwa na istanbul ikodia wọld wad ebe ka m ga-awụsa ọwa echi ka a mere bekwa ya igbe mụrụ nze mmụọ ọzọ mma mmanụ.